0: Ashanti Bhuria.
1: Girisda shone ka gana.
2: Ah. Girisda shone.
1: Girisda. Ah. Dil na diya, dil na liya, dil na diya, dil na liya. To bolo na ka kya? Le beta aki dunya mein bhi agar le beta pyar na kiya to kya?